0: E fa mo tu tu pe anisi me yo kampani ma pisi lisa no malo le atu no u. Ua fai mo utu o manga Samoa. Ko la tu au onanga o ni alo fili ma ma fa na fa no le alofa.
1: Ua utu tu ni lisa umne langa tila fa pulo mi tu ali ma se u fa malo fa yo le fai wa.
2: Ngasi fale na tura e peo le mai fatuka nesa suka toto mawanunga ngongu tina puta ngasi ngasi le mafaufau male ano ano ayo isi ngasi ngasi manatua nei loa the nutrition and queen e tali iyo maftianga tau mafaila na timala na aloe se ki ale shake ne emisi alfa malustino po le sumpa ya fiafi taitasi iyo e momosi ya ifo ima ufolinga ola na anava ase lau pasene lo soifo malolo ina ete ola fiafia faso taia ne loa le faulu Lunga ya masaile au pepe, mama moe mausu te lima posa, ile ofa o lima, fitu lima lua, iva lima ono. Ofa o lima, fitu lima lua, iva lima ono.
3: Peete sasu wane foi, ilona no fanga au tu, ile unit tolu, dasi fitu fitu, Eds Road Ilumia.
1: Le new tuition on Queen, ole langulangu morisi ule ole saamuna ngako, male stesi sponsor.
2: Pacific Supermarket o le fale o loa mo fatanga ya sa uma e te filifili I o losi atoa po le fataulusi ma ua tau ma favela ma tau ma famata te le o loa tu aisa ma fi ngota mai le sami o loa SS ma me taulima ma le Pacifica filifili so se la e te ono me ai o tusi ta yala ma tusi o le ola mo wa uma oe ta walunga loa e se tupe la fo isa moa fa so ta ina ilo le sunga ya no po entry sad ilona no fuanga I pick wheel Ile iva ono lua valu, iva lima lima lima. Iva ono lua valu, iva lima lima lima.
1: Le Pan Pacific Supermarkets, Morisi Uleo le sa morangalo, Male Stacey Sponsor.
4: Elua ni vaenga taua e mafaya yona tato tau fia ile pipisi o siama o famai e fevea ia ili ea mua mua o le tuma mai o tato tino e tau fia ile pipisi atu o siama inisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu ma le isu isi solo solo mama po se pepa solo pe atale pe mafatua foi la fua I vavele solo pepa ua umana fao ngai kalo ni la pisi aua le anu vale iso o seno fuanga Dua, o le fulu mama o lima e se fasimoli ma vai mama, mo le tolu se fulu e le fasfulu se e kone le uni. I taimi ngā se se aita o mafa, a ele I tau sami, pe umafoi, pe a uma ona faini ngā luenga palpala, pe a fea ngā iai ma le tau singa o tangata mamai, pe a umafoi ona fao ngā le fale le tāua. E mafai ona fao ngā vai la au, fulu ai lima, o loo fata o winatu I le fale o loa. E tāua tele le fata o vaenga ne, mo le tau fia o le pisi atu o siama inisi tangata.
2: Ye fa talo fa tu Samoa, tu e fa mana tu atu, ye le tau tua, ale a fionga ya pa tu, lata ua la vangangana, ye po le fetlinga, ya Dr. Sanga Tumua, pa nyani si u pa tu. So sanga sanga seritino po le mafaufau, ye va la au le ofisa o le li fomai I le numera, o le iwa ono toluono, fa ono tasi tasi, iwa ono toluono, fa ono tasi tasi. E pe te vala au foi le mopili ele li fo mai o le o fata si valu fa lua lua fitu lua ono. Ia a e fie su watu yai te maua lea ma fa fei loa I ele fionga ya patu I lona tuatu si o le shop tasi St. Martin's Crescent I Blacktown. Ia ma toi fa mana tuatu Samoa o le atu ua ele fionga ya patu Ia po Dr. Sanga Tumua, ia laufanua o sini nei, mosi o tato watu nuu I Samoa le aso ono. Le aso ono le masina le neyo me, ia ona fatu ato e longu puyali, ia tufo I lea lo otopa, ia malo otoma malu, I se aso eto italiu ma yai le fionga ya patu, ae manatua. Olo o yai leba yaso atoa le nei ono mea mtatau, ona faya sau appointment. Bili mua mua le numera. Iva ono tolu ono, fa ono tasi tasi, faya sau appointment ona fato aya esusu watu le yai. E fa afei loa ima fa atalanoa le afionga ya patu. Ia matoi fa amanatu atu Samoa le tato fa amalo sino, le tato vai fa ale natura, Ia po le tato sumpa sumpa sumpa, yaso uma ole va yaso. Ia e te maua lea I le tautua, nei fo I tamali I ole atunuu, Ia le fetalainga ia momoe mausu te lima po asa, ma le tausi ia masaele au pepe. A e fia wala au iai mo nisi fa matalanga le numera, ole o fa o lima, fitu lima lua, iva lima ono manatua. E te maua iai le ti ma le aloe, ma le shake, aso uma ole vai yaso. A e susu fo iai neifa, fata singa, maua ele kolengi atangaloa, awa ele misi lava oe ole au te mauti noa ele chai chai misi le pule fatonu I kolenginga I vai yaso chai chasi atangaloa, malitato vai fale natura.
1: Ioi, a misi fo I na pito vau, ia yeah, vau ai tutonu le fale. Sa olele, sa ola ufa malo si au ole vai ngale, ele sa ili sisilo manuia. Mana tua foi ai fite telefone fu fu ngai te manu malo ai ta ele ase se senga ma vai ngau ta longa leo fai pelenga pito va ta tu wola fa tu se tu se va pena ilo so fu ma ta tu wola a fit ma lelo mal na va io u mi fo ina e te manu malo ai ta longa ma te fie fie foi fa tino fa pena u ta longa fo io le roca pi ma la va ta longa ma sani una e au vai E te lango nā a whai e lava ma lele ilau mā nava ma tā pena lele. E te manu mā loa ia ia ia I tūlanga o fuafuanga wha pena. Ai a whai ai whale e tonu ia. E sa wale si kapangi kapangi ngā lpupu ka pupu ka o kākou maka.
2: Sa o lele
1: ia. Ia ma tato ko ila le popo a ia. Tato wola tau ma whai tato wola songa songa. Le va tasil na va nga pito va e mana ya il fa moe moe le pe ona eta ua. Talenga ya moe mausu ya emese fo ito si amasai. Ya ele nga tole va nga fa pena ole mau ai fu ole malo si ya ole ti male alo e male shake
2: vai
1: e ono fa tu nga in el us fu pasene te mau il fa malo stino ai malo se fu pasene vai vai le te le pito va ole va nga te mau ai lungo le to ma fali ti alo e
2: vai
1: o tamba na u ma tu tu ya na na e to fu tu tu tonu le fia fi tu tu lo ti male alo e so va ka sel kamal nga nga u ma ko le nga le kula ako Pule ya kuro mal kamo shake.
2: Kamo shake. Asa o am.
1: Kile kwe si ay. E te le tue fia tau sami o wa. Fo ole hala amatua fa amali e inalo nga lala I vayanga. Uma iya sa e a. Ae tato e fo itasia mana. Ia lau fa ngulong atu. I lau fa la wilo inalo tato fo. Ma I pito vao. Sa o oi. Ele le iya wa. Le wang makala wang I marka ko fo. Ma so le halu ka malo le fongo I malo.
2: O ya.
1: E usu fongo ka malo. Yo e malo.
2: E a tangalo.
1: Oi.
2: Ya e fai fai ya to fa along o to fa au o mai toi ina a.
1: Ah yo ya yo po se fa pe ka ke war war fa pe ala o fa de cola. Ah. Po fa un ali avia ma o o pe ke un an. Po si fisa or kan balo vai se un balo un fa se au la sau kan ai. O mo ko yo fa se au war fo ma ya. Io e nei vanga fa pena.
2: Mana ya te.
1: Ai mana tu la la so no le malanga ilo no wingo la so lulu le vai so fo.
2: Vai so.
1: Ai fa ele ti fa fo mai ti fia le vai fo mai. O ele lo ave fo ya le afio nga ya pa tu ma fo mai. O lo e pa pa au mala la sini nei. Susu ia e ma wala o no va no pe no fa ya tu to va e poking no va no. Ya la so nga fo mala so rua. Ya so lulu lo ta tu fa ma vai le malanga le afio nga le li fo mai. Ai ta wo tele nei vanga na mo le longo puya li yo le malo tele lo tacho to do. Fa tai fo ini si sa ma to ma futa ai le so ana na fi pito va.
2: Ma na ya.
1: Wa wo fo ya uye va ai il fo ma ipo ma ka a ko se se.
2: Le se lo fa se. Ya ya.
1: Ma na tu ta on ta lu si ki pe si pa se ngela yo lo kamalo. Ku I ko ko inga ya lo po fa pe il fa ku e. A fai fo yo ka mo wo ko ko mo wo lunga ya ma ku a lu e an. A mai fau kuanga mali fo mai a fai fo uka wa afia le suka ia e o vaenga umanga e mo mian so so ninga fo mai
2: ai man tu a tanga lo mal fa fonga anga sa mo a o me ta ua nei o le fai o le siaki
1: sa o le le
2: a wa le nofo nofo umi io e na tu ai le ad watu ye wa fa le tonu io
1: e te mana tu fo e pito va o te fa tu tu sina me ait o ku a masani fa mata e longo no fi o ipi tau te le mana tu ma fa e fa ku ngal fa mai o le po u ave am papala a
2: ia ia
1: ai se ta we te o le va e mana tu e fa ta mala sin te mai va e ngale ti ti o lo a o pe ma o sia po le a le ke a fi le ke le o lo wa suka a so le ele o me aveala o venga pe a fatra malai kama io e con ia ala o sa pe a fatra mala ma ko nga kon fiki ya o tato tio la fatra mala nei vai nga fa pe na to va
2: ia mali tato vai fa le na tu la tanga lo o le mana ia ia ia fatra singa wa to fe lo ia ia mai la to fo sa ma sani ia le market sa mo a o lunga le pasi ia le alu le alu le ngai Jadi file pule pak ah.
1: Wah umala apa pule wah wah kui haru kau lekeli ul pasi esau fai. Kau itu pun mah fau fau ngawu fau orang guna fau pena. Esil wah leva fau pule. Walau umala umma maya canggalom pito wah mesa fai yes.
2: Mesa fai yeso ya.
1: Alu aku esau fai kau lekeli. Oh ngal kilo kilo maya ilmu. Nang maya kau mingo ya kau ngai fonga umi ke ya le wah. Aba elfese ekai. Era ali o cacang isso aquele fogo ele se ouvir mas ela você ir um aquele fogo e a oh sorry é o avai uma povica ah é se povica o com o loco ah fai camanga e culi uma mãe povi mamãe vai mamãe moenga e cua mamãe cua mamãe vai cua pai vai uma moenga ela uma foi o cafal fogo umi ah
2: ela vai fai ela nga poca
1: fai ela nga pepelo ai ma qual é aí ele o chama manga ele ele ngi povi ele ngi
2: se povi ela ko ai nga
1: ma ka kwa ma o ko vai pico yuka ah fa fai mele fu au ringa ye ye me sa kal le yo apu ah le la fa fa ngi ngi me ma ma le ngi ya o ma su finga ma na tua pito va ah ke ale fa per causa la wo cafe fe o la ki le ah ke ale o so akur causa la ma eh eh o marco vuole che
2: che anga ie
1: ah ala vuole lo ma sori o la offre nga lu nga marco e fa le offre nga lu nga lu kama nga hal wa ya le ngi malenga ai le ai mangi me mo yo ya
2: ya o fa nga so fu nga
1: ya che ya le wa pe o la ngi so ir con fali ah ai me che lo so ka ka yo le ai ngolo ki nga fu ka ke ma ka sa ngi nga ngi ka ki o mai wa ya Ya lua kwa ya le masinge fa wasi wasira ko pepelo ko ngi ya aur ke ngi pe ya la ku sa e e la ku ya on sa on ko disu sa mo ah ale o se ki ya le ngi ma ku ngar ar ki ki pasial me ale fa ni ba
2: le me se ba manga le sa ki ma ya
1: ai su pa ka ko ma ro si pasio ba wa Bela aku pun saya faham tapi coba wah. Kau tatalah noai for the Mario na winga fa pera. Saulo kau mau lo inga ngam. Kang Saulo le FM melang kilo yo lungo le vai. Ah, kilo me wui. Vai le ula fa le ko ngalar kamo.
2: Le ngama ke ke pasi samo ah.
1: Kamalar ngap pero au fo mai fa evalu la ko lo kama yo ki male la fu povi. Ai enda le akol mo kwa la wasa mo ka ki.
2: Le ai me se bea yo e.
1: Mana yo na vai ngana. E fa Sofia e fole atta. E pa fa sa fa ia so ia. Io vado a pensare come via fu mo eli pico va.
2: Ko anga le onga, ko anga le onga.
1: Ai ya. Ole ta u fole na we pito va a fa sa fa ia so ia fu io le mal mal mamma le vai titi ol so fu anga sa so fu ma. Bo tatto vola mai. Vola utele la alcamigna ko fa ia kula pelo ma lo fa le akalngai. E tu pula ngai sa mo e ke fo ai. Wale tu tau lia ne ba tau am. Wale ya se a inga le fio ingi ko fu ka avale uma sa mo e ku isi a inga kai koru kai fa ka avale le si a inga se na.
2: Ia le ngala.
1: Ka ha uor vai kai mi ringe si ki o tu langa manui o sa mo mai ai. Ia ele o tue sao, ele tue inga va inga na e te maua uma sa o ipito va o te maua uma i a moe mo su masai.
2: Mana ye tele ina wa tu lai mal tata mi tanga lo o lu sma lima minute o tena ye tele le tu lai lua a ye ma toi fa mana tu atu ye le tau tua ale ali le penona ai loto Samoa o ka oka le Pan Pacific supermarket
1: ye le
2: yo si ko inga o nom ye ma Andrew Sad a e se foi mal mana ye le fa le o loa a tanga lo ma wa o mai so se o loa
1: Pito vao e tau nu ua le upu ua le malmua ngana le atu nu tu ina le pusi masiana fia lau. Wea nga nga makua le soifua wakawai aku ia yusi nei fo ita mali. Ya. Au ke fai yako langa kaukua male au o nganga.
2: Oka.
1: Aka. la leke ke vai ola nga yo yem salo na so si le fie u fie tau sang al soi fu al sunga ya ma sa po se le val se fu rupia ah
2: ni ai ti lo po se me ole fitu se fu lu mon tu po ye ye le soi fu o o no ai ye wa leva telisto ya ina atanga lo
1: ala la vai nga lue
2: me
1: e tala no atu e pe ole wingal na tala pitu vai fo se me o ane tanga yo to inol pusi malana fiela
2: ma
1: ti na le matu ole soi fu ala i ala nga yoi
2: Ya mana tu ta tanga loa fa pel fa funga anga Samoa ya e malanga la vale to ina Samoa fa mai na fa tanga a
1: o umbalala
2: yoi o
1: ai longa ko yesi si ale ngai no mai longa ko yesi si se si fa pisi ni si fa pel o Samoa mai fa ia na ni Samoa fa lo ai monta tu tanga
2: yoi
1: mai au fa pisi ni si fa Samoa ya wala mai ya
2: na ya na loa a
1: le fa ia ina tau talanga ya mafai mai el fai to ale mafai ona ma waina i talo tau mafai se ese ia mese foi o mea tau lima aka aka ma te fai ato le wanga ia tole vai esfo pito vau le sofa to mo utu uti nao le atunu
2: ia a mana ia foi ia fa manatu ia tama
1: ioi
2: e tama fa mole mole
1: o ia sau ia no vai
2: ila ima wal pole tasi ioi o le ula Yo ole sei.
1: Ah, ole kakai.
2: Kaukalinga.
1: Le pe kaukalinga ya le ula ngisola le kemanga oila le yo le fano lo no mai. Ah.
2: Mana tu. Wala
1: pala ngai fe me alu fola sotina.
2: Yo. Mana ya tere chama ya ma fa pe fo ya lo ma fa na wa.
1: Au te fa ya tu pito va wa le ala ku ngi fo ke mala ku e vo imba kinga. Ya e mo e mo e ku e fo imba ska mai kiki. Ah, kangi or ka mai kiki. Ku le ma ku wa ku le po. Ole fa si ora ngai fo ye on me aru fasilia tu nan fi fi itina. Po aso tina ya ko fuka mai kiki malanga a
2: mana ya a tanga loa mana ya la e so se la e lo mawai yo mawai foi la e yo alo ma fana tanga loa mai si tato to fi sa mo o lo mai sa mo ese male mana ya
1: e fai o lo mai sa mo pito vao ya e fai pena fu no mawai o lo mai ya te roi ni usila
2: no le as kulimi
1: kamal nga ka fi fi e vai yo ya a walunga e piko va ngal falo lo no
2: ya
1: kai fa kai lima u ka lungi as kulimi as kulimi ave a
2: mana ya
1: kamal nga mai ya ke lo ni usila
2: manga ka o lo mana ya la e so se la e lo mawai yo mawai foi la e yo alo ma fana tanga lo mai si tato to fi sa mo o lo mai sa mo Ese male mana ya.
1: E fai olo mai sa mo pito vao ya e fai pena fu no mai olo mai ya te roi New Zealand.
2: No, ya skulimi.
1: Kamal nga ka fi fi. E vai yo ya. A walunga e piko

0: etua ia ile afi afi.
1: Mm.
0: Ile nga tela ite mivolele wa mata ono wa mana tu afi afi roa mata nsaul vede la hui li li ya. Ya, ya. Mm. Ya ae matua ai longa ono famali e inda ile ile molto mafutanga ile uli. Ya ile nga tufu ile picho vawa mwore ava notu inatua wa afo sil fil malo lo telo tatu tunu. Na iwa aenga wa yeo le maita watu ya inda ya haya isini ile tatu tau. Ah, mm. Lea sautanga ifa fol tau picho vawa.
1: Ma na ile mafanfana olo yae.
0: Ma na ya ya. Pe ano fai atu, ole tau na upe halau ka koe sa mua, le maru. Ah.
1: Ioe, ole ne yaso le mana ia.
0: Ioe, ole wai mai tau atu, ole uanga mai le luas fuma lima tikri, luna winga ima fana fana. A ole va vai atu ifa fuele aise au. Ah,
1: pe
0: na ona faa maru, maru mai faa po uli uli mai nisi o vaenga. A ole maa, ngai ala ngai makafi ya kua ngai, ngai yao, ah.
1: Mm.
0: Ngai yao, to anasa, angai atu isi sae, ya ale umai tau atu wa marosi, mali suru mana ia mai ole la. O fori nga vai ana ole alo faole tu atar si e fa pena fo le maita watu fa pena al talo le tau le so atayao ya ole na vai ngana fa la wete le peona yai ile ne ya so ya mana ya le ma fana fana ya nga ale mo na tu a mana tina si a la wa sin sina ya a wala la tu fa ma wa yul fa mar stino ba wa fo il fa si nga ma lo si e tu va
1: mana ya yo ye ma toy fa mana tu tu tanga lo pe a fa ye fie va la aul pa ye mal mama lo le a chino ile o fa le o lo o nom ye le pan pacific supermarket ya le numera o le iba balu tolu lima fa iba lu fa iba balu tolu lima fa iba lu fa ya e fie su tu fo ye mo ila cho we le o mai lo ya le me ye le pan pacific supermarket ya le shop tasi bid wheel Yo ele shopping center le corner of Carlisle Avenue ya ma Bidwell Square ete mawa yai ya le Pan Pacific Supermarket le susunga ya nom ya ma Andrew Sard ya ai usi mai pela fa fonga Samoa o le tautua le nei a le leo le Samoa na ngalo va baluai ma le alive iva sefulu tasi ma le lima famo ma ya wawuli wa stona itatasi.

0: Ia le nā Samoa wa o tau whaafafonga. Ia tātou tala mai si o tātou tofi Samoa tu ina mai saunia. Ele tu sitala le si uleo le Samoa na ngalo le sisunga. Ia tā Sesa Lam Sam. Ia ole atoe maua seisi whaapoponga i le asoa tai au. Ilunga ole se lautesi ma le tolu whaamoa mai le itula e ono. Ia seipa ia le iwa le afiafi. Ia e awhai o maua mai ele tato tustala. Ia le polokalame le ne itula ole awauli. Ia manuia la asanga uma ole sauni atu lea ili whamanatuina ole aso sapa ia tai au. Ia whamalo o Samoa lau tapo inga mamalu le ne itula ole tato polokalame. Mana ya tatou tala, le tatou tala lea le puipuinga o le ngātai fale e voilea I nā I sāwhata, le sefulu miliona tala. Ia olo o whaia lava I le whaasoa I lea se eleni e pei ona tā ua I le tatou tatou tustala, atanga loa.
1: Mm.
0: Ioi, o le a whai a mautinoa, ma mautu lelei.
1: Mm.
0: Ia ole a rusao lava, ia le tupe, ale a inga, ile la tautu stupe. Ah.
1: Yeah.
0: Ai a fai a ele, a inia la tautu stupe.
1: Mm.
0: Ia ole a fai ale siaki.
1: Mm.
0: Ole a fai ale siaki. Ia mana ia fo ilea.
1: Maa ia kele.
0: Ioi. Ole tupe maua fua, atanga loa.
1: Ioi. Fape
0: alfa fonga anga Ioi. Samoa. Ia waile aia sato mea na fai ale ngatai fale. Na ole sawa aleva a New Zealand pa ulia. Maana
1: ia. Kafia piko vawa sao mua le vang.
0: Ia.
1: Kafia vai a kwa se vase I paulia ngā kaifaro na mako vui kumalo. Kafia fai
0: mili.
1: Ioi, kafia fai se furu mili o ngafo ia.
0: Ia le nā.
1: Ma fau fau vui lea taita pito vale telefo yo nisi o vaa wale vasa fau ngā ina ngā taifale o tato.
0: Mm.
1: Ia fau inisi vale hau tawe atu itu situ singa sao lele ia.
0: Mm.
1: So le ia. Ngola kia oli lele yore malo ngisi.
0: Mm.
1: Kero ngai ngisi vaa pio li muri mukau. Ya la le awa fare anga ina I masalo e o la fare anga ina fo inga to ifalo ni so na yafio anga ni so itu malo ah
0: mm.
1: Ya la ile ya se me ofia de fo ngia la ko se furu milion a
0: mau a ele la titil se le ni a
1: mm. E fa ta fo itu fo de pulo finga malo ya ono va anga de awa le opo I mala ele tu la nga no fo fo e o ya il tato tu pele ya la utu ina umma ya awa le tu malo e polo faso a wa fo le rumana I manuia le ngata mm. Yona tangata ia al tawa tina aina fo ia wa ia le fenga ye fo I ma ola to fo I ngata I fale wa mata ia I tau singo a inga mole rumana
0: manuia yo e ia mali tato tala le bloke tele malo a e pui pia ia lo mafana o mata tia a le le tele e te e atua I fala au fa saina a
1: mana ia tele
0: ai mai sa wa onga mo ila to e le ia afia ya wa la tole wa afia e tu sa tele la va se afia
1: nga
0: ya masanga wenga la tu ina ya a lo ta mo faile malo mana ya tele le fe so so ani ma ya le malo ya pani ilalo ole UNICEF a Samoa e se malita ua atanga loa fa perfa fonga anga Samoa ya pui pui ya mai ya ila chou ele yo o ile fala
1: fia,
0: yo ele changfia
1: mana ya tirel va nga le pito va wa o ye fu fu nga le malo fa tai fo ile malo ya pani
0: ai ha
1: ona e a ta to to tu ma te pa ye o le fainga ta ya me sai la to wa fia yo te lo wa fia te lo ma fu fa fa le nga ina ai fo ile le nga te fa le nga ina ai O le tangata le fuafua nga pa ia le li ia wafai. Mm. Matitala le tusi pa ia outou tino tau te leilo e outou tino maru maru ia o le li.
0: Yoe.
1: Faila e te faaleanga ina lo tino maru tino pe au faaleanga ina. Iwa ono faa uya mato e faaleanga le maru maru o le li.
0: Ya le tua.
1: Ai ese le tau o le vaenga le awa e. Wato te la wata vae e pito vang. Ua makua mama ia ua makua aia le fuala au faasa ina le olanga.
0: Ya
1: ma wa matua ale ta wo le por kala me por polo keti le ya te pito va
0: mana ya ya
1: mo ila to ile ya afia
0: yo e
1: ta ti ya ta ta ya wa ya afia wa ka ngo fu ya ya wo ma kwa ilunga ngai panga ki ai pa wa le me ya ina I mo fon ti ne ya mo le ta to tu no ya ya se suinga le le mo sa mo le nga ilunga le nga te lo wa fa ya si leva O a fia sa moi fua la ufa saina.
0: A olea fatoa maua.
1: Ioi, faa fitai le fainga malo. Te faa fitai ape ale vae ngale ia te awaia. Ia ona umafai, ona tau umafai. Fai se la via inga mo tatu tangata. Maisi au tupulanga o le lumana ileo a inga nuu itu malo. Ai maisi o le malo.
0: Ya yeah, mana tuale ta watau sanga o ila to matau tia la iti tele ya.
1: Se fulu lima. Se fulu lima. Mm-hmm. Angai mai lalo. Umatua ia fai na uma e faa saa orali na vae. Awa o nei te loa faa tu ulanga numero tasile wa ia ifo I meo fuala ufa saa ina o Australia pito vao.
0: Yoi.
1: Lea matua popole wa saa oleleia. Lea afianga leo na ialo mafana ututonu aonga wa umatua malosi ya fo ea ale la ale aisa mafuala ufa saa ina ututonu aonga. Ya matala masia uto utatu matua yo e matai tu te mi alu te malia onga malti ni lea onga ah
0: ni malta ni epiki maja na tangalo
1: yo e ola ufa na upito vao ile ma faino tula fo ia te alu amo moli e to eli ma lomi nu te am tele onga mo moli lo fa to fa lea onga
0: mana ya
1: to eli ma el te mi tu lea onga tu oi oi ah
0: e au mai wa
1: lu mai fa to nu nga ku ua malang sa o mai lole ango umo fundi tala no fe yao ai ai ni vai nga pisi ni si mani mata o puta mai ti ave te milo tu ya o ia longo mai ilo e matu ah a wane I se vai nga fo ilele
0: e fa ali lo lilo
1: ali lo lilo chamit ya se vai nga la te mi fo yo malo longa ele o ilo atu mm. matu pe fa e pe ina pasi ele polo le pasi te tono ni si fo yo a o nga wa te ilo ele ver pui pui nga sta mai ti ti mame ole asa sa ti ai Marka mai kikila le sao loko le fengo leo langa le yangai tonua o.
0: Yo, ye male tatou tala la le fapea itana o ineia ineia tunu e tupua ya. Matu la ya, wale eto e malu pui pui ya nai la foli ya.
1: Matau tia sao le leo ipito vao. Le hai manatua fo ipito vao.
0: Ya.
1: Matu nuunei ele sao la onore malu pui pui ya le mtanga luengau leo leo. Au tatou talo fai. Talo fai yo inai lau foli. E paule vanga ia te au ia sa malu fo ia mesela le uni wa te talanoa au ia le matou tu malo.
0: Ia.
1: Ia malo matou fai tu le motu tele I sala fai. O le malu ia pui pui pui ngā li ima fai pule.
0: Mana
1: ia. Pa le vanga manga manga ai fa tupu vevesi se tama fana wa se afti ang. Pe fasi se lau fali I tutono on malaita alo. Iwa oki si ako au.
0: Ia.
1: Le tou... Kau kala pulung winga wapa malai uni. Ia lenga kala lepa afi fasa langa le afio anga ya. Ile tangata na te fasia pe fa tupu se vevesi tono te mio talong. Ta ilo la le vai te mili nye wa kero esa tu lou le pule nga afio anga le malu le le. Au niso afio anga ya wa. Wai la lor kai kai nga le aisa wale upu mo niel nga. Ele fefe wa nga ke lo arko kele la ye wama kuwa kango fia le aisa ma a. E afuwa ufe mai afuwa mai maunga manu yonu. Ya wa am fu mai mangol au ai sound only so a few
0: yo ye male baleta u a le au mai mo ya e wa tu fo ye mata mata ta longa lo ma fa na u ya po ta longa fo ya a few anga a ya e wa tu fo fa tu pu ve besi ya ai mana tu ona la foli ya e fa fo ye la to wa onga ya e ma wali to mai e bola to te ma wali ta le ni le ya e tu ai ma fe u la le ya le be fo ile ai a tanga lo le la fa la foli ya ya la to nga luenga
1: yo e ma na ya ya e fa se tapu ma se e te ta una ise tu la fo no ma se ya inga le socio lo foli o Samoa. Awani toi mai maulo la tau te mio e whātino ai ni fuafuanga whāpea lau whali ino tālonga ai tū mālo tu puai me whāpea.
0: Ioe.
1: Ioe, wale upu moni ale na ale au maia ma ua mau popo ma lelei se pui puinga. Ia ito tono ole ai tū mālo ma kalapu e whātino ai ia la tū ngā nuenga ia wangai sao lelei ia. Watawai atu male alofa I mau mau waisi so I fua o se ola o se tama whāna wile ngata le te te vai atu. So le ongisi fwe o kamai ka ilau fali.
0: Ilo fa asia.
1: Ale o kumoni waka kere fia vai yaka kere fia ola yaka vai yaku soka kua fingi ya kuri ka unsi amai kukongu malai fa pia pito vau. I le matango fie se va vai o tue inga fa pia ya. Pa alme o loka fia maua loka ngakanga ke faya ima kua unguki. Iyo le o kumoni ya ele le yale fo iyo le mai. Ia ae ele iso solo. Ona I vaenga lina e avatua I fa fautuanga. Ya eto sile sile mama oile pule ali ima fai pule ile tu langa lena ima fai ona maru pui pui ana ile ofari o fati noa ya talonga mole anga ilu mawa ole ruma na lena ole sita maitit ai mai atu fai ina la wau pele ole lele fai ngol talonga ile te mono sai ile fai pe atu ale vai aso ola ofari le ngana ofari ko pe umar ka alonga alu aku piki au kele le manusa amor ka mai kiki nga kai mili he ai
0: Ya.
1: Pe fale tonu ile lo fali inga e siapo na wa ela. Mana tuwa fai pito vau. e to se furu lima le au. Se furu lima le si au ta aru, suru lima le kouru se furu kanga kai kasilau fari o le, nga le rua makale,
0: vaia
1: le talong. A misi la le vaia le lau fari. A oi le tuale au kafu, a iso soani mai, a pa ela foi. Ya pa lia le tapua inga, to ya sofo le lato ya au foi tue, a.
0: Ya ma le si tu atangaloa. E mafafau ifo, a oi mai tilo tilo atu e sili, a ipea e la foli, a. Ya alwe faisa wa onga fa la foli. Ya fa yatu ai foisa mo.
1: Ma isa le alo lo fina ngalo pito va. Ai longa nga ka alo ka ilo, pe pasiaku le polo asa sel mua uru ala.
0: Ai longa, yo ai longa nga o yai.
1: A le oso yo le faso esa I ka longa. Tako, puera lo teko, kui. Sorry.
0: Yeah, I tell us here on the matua at Angaloa. I was telling my two and a fan of Fili
1: Moon,
0: yet along a long fan now. Yeah, Malitato Tala, my Malo, or New Sidalero, Fesoso, and my Oalo, Oalo, to know along a Luefa Leo in New Silla.
1: Charlie,
0: I left up here, Olea, or to little Alima, Lelo. Poni a poni Samoa uma pele ya tato talo sia
1: mana ya leta ya tu stam fana ora tu nu mana ya telefoni na fu fu
0: a pa olea atanga lo fa per fa funga anga Samoa ya mana tu a fa yo Samoa ya ya u pitanga ya ya u pitanga Samoa ya tato talo matalo sia ya le tu la ini me fa pena olea sina fa so ya tanga lo
1: ile ale va ngale pitu va
0: pa va tu fa pe wa lo mafana u Samoa la ya onga leo leo la wa wa pasia la to wa onga leo leo New Zealand a le la to va tu Samoa wa foi la ya le
1: mana ya tele la fa so le tu le ore tawo ye tiao ava tu ata mafana wo samo wo ye le to mai man tu vo le fa lo ku ta tu tala fo le fa pe tu la to fa isu isu en
0: ya na le fa fo
1: tu ma fa ti nor fenga nga na fa si no le awali ia le samo va ai o le ke le fa ma ngi lo ki uki fa ile me ale ma ki lo ki lo le fa ngo le me ale e lo va ia ku re ke ai nga ya la fa
0: nga
1: ngi ono oi a fai fo e makua ovalo lele aru ese ba wo oi
0: lena
1: ale tau lena ya tau la mani pe pi tanga pe a wanga wa tu la to wi ya wa so so ni il matanga lu nga leo leo si so ya ye se ku ke ola leanga va va te lena na I ole tau fo le la tua sa mo mo li tu fe a pe fai wo ye le to mai fa pito e mana ya fo yo lu tau fi ona to fai fo lia A wani I se ve pona I a o ila to o to eva tu fi au. E a kua kama papai se wea kama se sawa.
0: Kama la kouia e le ngipi tanga. Ia male tato tau vanga sisi me mamafa a le fa pera a lima sfulu ya tunu o le lalo langi. O le a wai atu I Samoa mana ya tele.
1: Mana ya fa tino te mine ya pito va. O le wai atu o tele fo ina ya tato pini au lola ua mata ma a.
0: Ya mala asa saa atuai fo le tamau a inga a.
1: Saa o le le ya
0: a. Feso so ni ngai si o tato tofi.
1: Ua matua ma e mantofi pito va o le te mi mua mua le fo tua fa tino I ya le maua. Tua fati no ai fo ile vaeng o ta longo si si o mea mama falalangi. Si atu motor pasifika. Le a fo wato mua ia tato. Ia o se faya ia ma se mitamitanga fo ia fafutai fo ia te ila atu prestene o vaeng o si si o ngao mea mama falatunu. Ia ona ole tulanga maualunga ma le ta mfaina ia mfaion si tia tulanga ole fo ta longa faanga tama ia samo.
0: Ma ele
1: mai tau ia wa sala na tau ai mana tua voi pau ai o talo ngai tele na tu ma tila I Samoa ele nga tele o me ma fa si si na o me ma ya tu la ngai fai pele ngal te mi foi sa u ya ya u ele mai ah
0: yo te mi sa ele ya
1: o ya fa ya kule ala kore so ako e kau le ku ele ya la fa me ye ma pe o nei talo ngai e ma ta mu fi o ya halo ma ta ma fa na wo si o tatu tu nu
0: Yo, yeah, Malesi tu langa le le fatau sanga le lavia inga le a le polo kalame o feso so aninga lava yalo mafana yo o lo o afia pea I le fuala au fasaina ma tautia lava atanga loa
1: ma fafonga o ipito vao ye wala ese le nau nau ta inga la wili fa inga malo e me se volina fute vai atu yole malo o ya panile tu mati e male tu
0: so anima
1: te fafete ye italo sia Ia mafai ona au ngā lea fui vāenga. Ia ile si si o mangol tatu tunu.
0: Mana tuwa lua miliona. Ele se tupela ititi. Le fesoswa ninga o loo saa atu tutonu. fesosoani po lokalami yoi. Ia fapea ia le tangi lea ale maocha maocha wi inga a le fasa au fasa la lau a.
1: O le tangi ale tauta iai fasa ngai le maocha wi inga a. Ia o tu langai o le au mai avatu.
0: Ia.
1: O le talo ale si ule o le saamona ngalo.
0: Ia.
1: O tātou wāia e tā alo tāma mai whitāi. Aole auso.
0: Iole nā.
1: Tātou mau o tātou ngā ruru e whātas. Ia wānae e tau mā whauwha matau tilo tilo. E tasi fwe ale vāenga e ono tua i ole wham sinonga. Te lea mai vāenga ole o tua i a ima mai tau Samoa. I le lea mi o tonu talu mai ale wham sinonga lea le a fionga i ato e lupi. Lea ua tau alia e mai mamā lama lama Samoa le pi o pi o wham sinonga Samoa. Malato unga fai ai nei mata upolo a mai.
0: Sa olele.
1: Na le avatua ia a mai ia o fea ni fama sino ngau fapea. E ta pale matua alu atu ole talengo le sunga ia asi atai sa mo e fai lana mori mau. A o fei a fafise. A lai tau te vaa ima ilu ngal TV sa fai atu asi ata. A fafise le mori mau ale ulu ngali. Ile ale ilo penka ngaka pongi aiku. Mea e wa makuale, kariko ngunga ia lea kungu, unge iku inga whamasingo whapea. Si lea iara kwa kafe o whamasingo a Samoa, ato e fili tupetoa. A mai ni tae ni whamasingo a watu, i whafopo ni Samoa e lavalo lato si la fia malito mai. Ma wha mao ni ni a lato tautonga. Ia e fai al whamasingo ngā lea tunu.
0: Ma fai se fai unga. Ia male tatou tala lea oka se lewa na ngā solo a ia Lisa Marie a Tangaloa.
1: Iyo e.
0: O lea fai a ta uai.
1: Ia mai o le fai masino ngā fai yal ngai a.
0: Lea a ta uai.
1: Nā la la tau toso mai vai mea tonu ala nā pito vao na tūla i mele mele i a toi lupe a.
0: Ia.
1: A tatou ma fai ono o mea fai faune ua lewa na tūla i le vai ngā lea. Nā la la tau toso mai le fai unga le nā. Tatou tilo tilo tau te ilo le lei al tuai ngā fai masino ngā pi o pā. Ya la la va tu leo leo le fa ya le va nga leo le o le mori mau tusia a papari e fa ima mori ya a mori mau kuskusia la woki kan ya ai leo leo poing fa si oki
0: sa ai
1: po le va nga ya se kal o le fa fa ngo fia nga pepelo le ai ya se kal le nga le ai mai tau Tu le makila kile yo ngai fa ai longa le mori mau le fo itu finge
0: ya mau le fo ye a pe cha bo afia ma cha u ai ya le ngo le pale mia bo chu na ai a
1: cha u lo ta ta ima va nga fa pe le a u ma ka nga va ya a u ala pi o pi o ma ka nga ka fa so di kula fo a sa ave ma ka ika yo le malo
0: Me tau tia, ia male tato tala muli muli lea sa mua malau faa fonga anga a Tangaloa. Le ufaa pia e toi tutongi uma ia tupe lea na ave ele si inga anga se ngase a. Ini usila ole va alele o tau me tau mafa mea uma.
1: O te faftaifo ia au ia le kapeneta a pito vao male faa kale anga e tawana fai lea mi otonu. A fai o ia inga nao tū la fono ma le wha vai o le malo sa amoa. O a isi a e te tau wa maono mea leanga o le tau tau pe an fai atu. O ui au ke le au se tangatau te le leanga o le pai a tau lot pale mea sa amoa o le pale mea o le aku uu. Tātou te tau fai lango lango umapa o le mea se se lana tau tau inga ma vai nga fai pena e tua lalo. Ia ai e fai sa amoa le fai unga. Ai le fai peo fai nga unkanga kai le fia fia le pale mianka ang fi le fai ngi fai unga mangi fai unga se se le ai.
0: Ia le na.
1: E te tau maono mea onta toi te tongi le tupe ale ainga o le pale mianka.
0: Ta o le le.
1: I te tau maona i o wau fai fia kei mi wakula ingi si o kai kai. Fai fia nga mai fafo nga mai ai. Nga mangi ala ko kupe po kupe ale aku ngua sa ko pisa ai la pele ai.
0: Sa o le le.
1: Ia le na wai fai tu seu le manutanga ile ngan. Ile le ayo le mai tau tapua isa mo mana na tapua inga ai fa fitai le u taulu taulu wa ali vai manino wa tu le lo fale tu le fa foi sia le manui o le fion ale li pa le mi ta ma le tu nu ya la la uto foi tu isa mo ta til tilo tu foi ai o le makua malo sia ka malo na fa fitai o na le pule fa so i fual ta pa le lang e mo fai on to fa foi sia yo na tu te mo na fai va talo sia le talo Se kako karo mo taitai o le malo, tatalo mo le fionga le li pale mia malanga ka peneta, tatalo mo le susunga i atu ila epol taitai o le tuangai. Malana fo i tuangai, ina i tau fai maua ni mana. A wale taitai no au pito vau, au te lehi tatanga tafu ilile, au te fia fia. ile tua ngai ai malo si sei tua ngai ngai ale malo i meta tau ma mesa so le ale le finga ngi me ngi o me o ki ngi me finga mo fai a kua ngole ai fi na wa a
0: ai ai a tanga loa e mo ile ta u ye ta tau tala a ye le palo ta fo ile a mai ma unga tolu le na fai
1: ma ka ma ka ir palo ko le se le poki ma ka
0: ma ka ko ai ya sa fai fo ya sina fa no no
1: o ke le
0: au se pa ki
1: ya
0: ai mana tu so le yo ka ka ka u langa so
1: le le wa ka u ka u mai ya yu yo bingo kanga kai go go for kauna ya tu lo wa ila tu ele wa ke lo pito va o le tele o to tonu o tau langa tu lo wa le ma malu le tu o lo papa au ma la la yu ila tu ele al to tele yo le o fai pisini si uma te lo ila tu la to tonu tele le o fai pisini si ke le le o fai aisa ke le le o fai
0: kwa la fa so yo le aisa ma
1: tu tonu la ia le ma fo le melia tau mo fai ia no tia le memon Sai sai kia ya wangi sao mea ia ka mwfai ya kuwa wala kisa ilinga ole amyo kongo le kungu. Wae chasi ya lewa ya. Ae faftai ole afo ya uwa pa use sitoa toa tula ise sitoa. Ole sunga po le fionga ya lautimu ya uelese afuwa vaai. Ya ole uwa manu mahalo di fai nga palo ta avai mangwa chotu. Ya ole ala afo ringa mai ole tu mahalo wahai ya lea pea mai tau se situ pito vao. E pe ya ma fuli la tu la ngol la ngol he chal pipi.
0: Ah ya. Le me wa leva.
1: Iyo. Ya ta tu ta lu sia. Ya wa le o sisi fo ya le fion ya a la timu ya. Ya o ta ma fa na wa fo ya le atu nu. E ta lu sia yo wa le ya sisi fa i pou le fa va va wa. Ah.
0: Ya
1: na. O ta wa na li ani fu o nga. Wenga. Ya ta ma te fo ya le fion ya ta ya li se o pol te linga ya ta ya li se o le sa ya i mo mo le tofi. O te whaftai au na olana whātou whāla inga na māfuai o na. Ia ai, e wui ese a whai a e le olona taimi pē a. Ia atonu e pau fwoi nei le taimi e pau.
0: Se taimi e tue tū lai.
1: Ioi, se pau al popo uri e pau nei te tue tū putahe au.
0: Ia sa maumalau tāpua inga mamalu fitu minute wa te a ilei tū lai tolu. Ia ai ole aso o ula atua tātou tala mai sio tātou tofi. Ia li siu fufonga ole Peace Chapel wha amalo losi usila o tau fafufonga.

0: Efam na tutu pia ni sina yo kampani ma pisi ni sel mamalo le atinu u. Ua fai ma utu umanga Samoa. Kwa latu au onanga, oni alofi lima mafana fano le alofa.
1: Ua utu toni li se unelanga tila fa apulo mitu alima se ufa amalo fa yole faiwa.
2: Ngasi fale na tura pe ole mai fatuka nesa suka toto ma walunga ngongu tina puta ngasi ngasi le mafaufau male ano ano ayo isi ngasi ngasi mana tua nei loa the nutrition and queen e tali iyo maftianga tau mafaila na tima lana aloe se ki ale shake ne emisil fa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi iyo e momosi ya ifo ima ufolinga ola na anava ase lau pasene lo soifu malolo ina ete ola fifia farso taia ne loa le faulu lunga ya masai le opepe mama moe mausu te lima posa ile ofa o lima fitu lima lua iva lima ono ofa o lima fitu lima lua iva lima ono
3: peti susu wane foi ilona no fanga au tu ile yuni te tolu dasi fitu fitu Ed's Road Ilumia
1: le nutrition on queen o le langulangu morisi ule o le samona ngako malestesi sponsor
2: Le Pan Pacific Supermarket, o le fale o loa mo fa taunga ya sa uma, e te filifili I o losi atoa, po le fa taulusi.
3: Ma ua tauma fa vela, ma tauma fa mata, te le o loa tu uaisa ma fi ngota mai le sami, o loa SS ma me taulima mai le Pacifica. Filifili so se la e te ono me hai, o tu si ta yala ma tu si le ola mo wa uma oe.
2: Tawa lunga loa e se tupe la fo isa moa, fa so ta ina ilo le sunga ya no, po entry sad, ilona no fuanga Pick wheel.
3: Ile iva ono lua valu, iva lima lima lima. Iva ono lua valu, iva lima lima lima.
1: Le Palm Pacific Supermarket, Morisi Uleon sa Morangalo, Mali Station Sponsor.
4: A faya ya inya unga ipeyot fulu. A te leo tinga in, uta ua lo to, ma ta itu le nei, ma fa atingo vaina nei. Ia e nofo e sea I se potu po se vaina o le falu, uta ma mau mai lu ainga. Ia fa e sea vaina fa o ngai tangata ua fia mai ainga a toa. A fika ma te ngā le ulu po itingo, inu kuala au me te ngā malolo lei. Inu vai auri, ma sua kuala au sua malie. Telele tang mafai kuala au aina mea mata ma kuala au aina sua malie. Kufuru ma mali mai taimi umo. No fole leile fale ma tama ma mai vaenga I tumu tumu ai tangata. Vini mua mua ni matanga duanga o soi fua malolo ino mo se fautuanga li fua ma. Ai li isawi li fua ma. Ia tautua na awane I isawi li se pasi o se tawale lau pasese ina le ia fia ni tangata. E sili lava le pui puia na ilo le tonga fitia.
2: Alo atu Samoa e lau tapo inga mamalu ile nei tu la le tatu polo kalame na watu la I mali tataimi was fulma le lima minute wa te ai nei le tu la e tolu. Ia e talwai Samoa fi fata alofa le tautua ya ila tau olo o mata mata mai moa mai lunga o api o folinga. Ia ila tau olo o tapo ia le polo kalame le si uleo le Samoa ngalo. Ia fata alofa atoa ili falitua ya Helena Nena. Ya malona ali ya tau finu ule apai tau finu u mai Melbourne fa fitai mo fa manyanga ile tautua ile nei ile nei ya soto nai fa talo fa tu ya sample lover fa fitai tele le mafuta mai ya fa pe foyen fa talo fa tu ya tapuni masi fa fitai tele le mafuta mai ya fa pele fale tua ya va o vai nei au tanga vai ya va ai o lo mafuta mai America fa fitai tele fa tasi mai Ia fa pe foi na fata lo fa tua ya Levi anae o lo mafuta mai Christchurch ia fa tai tele lo fa manatu yo lo timu ia o malo mai le tuto tai lo malo le tuto tasi ai le o HRPP sa o le
1: malo fa tai sunga ya Levi anae mo le fa manatu yo sa o le ia ai walan kau kau ko le ka mai kai lo piko va yo wala ko ia mai kau langa o le la ko Evan Mayala ko HRPP ya I have time for famna to shout ele ya mana ya ya ole wa ya la ngal kam ki kingi ole ki mu ya ya ko anga ele ya ele tele man to for min start to pele sa ya ya fa malo fa te ole u pali mai ya atonu ele to u mi vo le ne vo pa inga male wa lu le non fio le la bol bua tau sanga taruna o le ta se o le I mai ale ne tau sanga momo Ya fai ya ai fa mauni mama tango feel tom fai mai ya tu lo fo yo le a. E lo fo ya tanga tai ai tu la ngau lana tau tu ele atu nu. Pe a mai ni pa ya.
2: Ah ya.
1: Tu va fia mori mori tu ai fo ina ya lo fa anga ina ya inga wo ya me se fo ila tu lo fa fo mai. Ah. E mana tu le loto ya pe ona fa mana tu mai ele sunga le difo mai ya fio nga ya pa tu. Ya ono o momoni mai lo fa anga le sunga le fa fia nga inga ya tu tu le tufunga ma le fa tua. Sunga ya pasta pasta tio a tio tu le tufunga. Ya fa fa tai o lo ma fu ta mali sunga le fa fia nga inga ya ma le fa tua. Mo le tu ye lo fa anga le ta tu por kalame. Fa bena fo ina mo le tu lo fa anga. Ya ile a fia nga le pali te le tai tu yo ane ma le fa tua ya viva me se fo il te le nga ya on te moa. Ah fe I fa pia fo le tua ya sala masina. Pena fo nemo ya tu lo fa nga sia wo ia to isa aku va be fo fo tu ia sita la mo ni fo fa kuso ele o piko va o via va ku alfa mo ya tu lo fa nga na fio nga fa tu a mo se le no fo alo pe vo ya fio nga ia to le fo a vete mo ti ma fo tu ia su mel malo mo ni mai ia no fa nga mo le to tu ia mo ya tu fo lo fa nga mo o to ya mo se le sunga ya ma wa Malo, na fai o fiar wai ka malo le upo ngi fui vai nga wata mali a fiar wai pas.
2: Iya.
1: Yeah. Kaya malo lo me yang ngalu ngalu wiki ngi wak fai le upo ka malo a.
2: Mani. Ya
1: lu lele le wale ki o a wiki kilo kilo fui me a ngai koko ngole oka a. Wa oka mai ya. Na ya lu wale fa se pas pa maka po a me a yo le oka la heru e mo mani. Mo mo li atu ero fanga na ero fanga na pito wa umfe ero ma wani vai ngol tatu tatu.
2: Ya ma e fie fa talo fa tu fo e ia le tau tua ya mel e ke ya mel e le kana fa fe tai tele le fa ta simai ia fa talo fa tu fo io le wo ma mai ma le pa anga ma mai le si u le o le samo na ngalo le fa le tua ya epic yo new apple
1: oh le ka mu ma mi fa ngu
2: o le fa ta simai mai melbourne
1: io e va va ka ka ta un walter selling wale le ya tu ti ti no to vai mai le ya ta tu ti ti fo no to le to
2: Mana tu ole ba
1: ya. Malanga manuia.
2: Ole ba ya so le na fa atasi mai le Sheraton I Samoa. Ya ole wa tu tali uma I fanua le wa I Melbourne five time of amanyanga.
1: Tai le lo fole di ole tu tai tai manuia mai fainga malanga I lo fanua Victoria Melbourne.
2: Malo. Ya mai fiemol moli a troi foia lo fa anga I le fetalainga ya li ole babe a Nesi. Ya male fale tu ya se fulu tasi. Ya ile si ufofonga mali ele neyo Marina Davis la Samoa.

0: Yo Samoa ia ole sifonga le nao Sam Chugun. Yo he oa ole fui mu. Yo le nana so ula twai. Ia le tato waya telefoni feto soa I tala I mea tutupu I sete ese ese o au se talia. Yo taipei fo ilava o Samoa a tele twai ngā mea ese ese lo tutupu pea a tanga loa.
1: Yo he mana ia tele tato tala mai le waya telefoni fa maro le tapena ila o fionga le tustala. Ya wa talinga fi fa longo fo I alfa fonga malta po I mai samo ya pita yo no lta tu te mi pito va o le mai to se fulu ya ta to minute
0: to se fulu minute
1: a to ni se o ta fa to pito pel ta to peni ya tala no I na mana ya yo tala o me o to tu pu wa
0: ya ai sa o ai atanga loa ona wa to se fulu ta minute a Ya yeah, mo le 25 tai la utapo inga mamalu samo a fela ba ta fol ke lope o lo e ma u ma yele tau tu al si u leo le samo na ngalo ya fa fa tai ya tu i la utapo inga mamalu fa mana tu atu ta to toi fe lo ai foi i le fia fia tai ao i lunga o le selau te si mali tolu fa mo mai le tu lai ono se pa ia le iva i le fia fi ya yeah, Emmanuel le alo atu samo Ya I tau ninga pa ia I le asu sa atae ao Yo e manatua Ya te o tau tama Sa unili le intou mea alofa Ya e le o tae ao E mole ba yaso lea Yo e le asu sa
1: Manatua pito vaka ka penga mamau akua Kai mile ngei
0: Ai e boka kaunga ia I foi sa ue mea alofa
1: Waleva nga hafi filo le popo
0: Yo e sa mua Ya ai fafta ya tu la utapo inga mamalu manu ya tele le alo atu ile sapa ya ta ya sa mo ta to to fe lo ya fo ile ya ile fia fia ta ya tanga lo
1: ya afa pena fo fia mo ya tu na ya lo fa fa a lo fa fa u ne pito va mo le tapo me le tu nu le fa nga lo ni fo I wo mo pa anga mama ile loto ya o ya o mo fa o na fa fo nga mai mama u le tato na nga ni fo va nga ni fia fia mo le tu lo fa nga mo uto Ya fa I mesra vosi a wo ya sasa ma pusi ma kafti o ma wo le vano fa fonga mai o moli ya tuaro fa nga mo uto ya mesi fo ya o ile se ma ko opili ya ki le fa nga le ina uto moli fa la wo tele ya tuaro fa nga I mesi la vale fa sa nga le tu no pito vao ya au fa u wa ne ai mo moli ya tu le o lo fa nga fa I mo fa ma va ya tu ai foi Ya ile atu nu.
0: Ya fie mon moli atu alo fanga ya mati ni mo leifi ya fa pea foi ya alfaltua ya afe maleta leone. Mati Mitch ya fa pea afe maleta Joshua. Ya fa pea foi ya na mon moli atu alo fanga ili faltua ya fa ola tane ile inva ai. Yo olo o mafuta mai. Ile si ufufonga le nei o egi sua o lo mana.
1: Maro, ya fa pena fona mo le tu yelo fa anga pito va fa I mo le tapu ai mai ra fa inga benga fa wina le tu so se ala mo so se pete le tapu ai ya ma fa ma va ya tu ai fo le tapu ai mai le tu no ya mali mai sa mo fa yo le sa fi ta fa fong fong se nga na boto bla u do le fa inga wenga ma to te matu antu ya o le matu fa tama ta una ya nga le le tu mo nu ya le alwa tu le tu ma lo no nga le fi fi na nei ya alu mo le mana fa fo le fo le sa pat pa yo le le sa ta ya o Tatu toi fido, ifo ilele temi masanu le tatu por kalame ilunga o le slautis mo le toru famo, ono anga ia tude iwa le fiafi. Ia aemaili au fai ngarua, nga le fio nga ia pito vahumana ia Anne-Marie ti ufea vale le taala mala auto wawona. Faso ifo ia saa mo le atunu pele ilianganga.